0: ay ben del bang
1: e kay mat
0: ete ba gola do ki suwi nan
1: e warta
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do gola kam bar
2: do la kire gena ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do namo ken na skaiti namo ngitin war kala da nga gorrendara le e la ite namo do ga aya ngadi kagil na dombre digin dio kaino mrakin na de kisingo ete namo kuela lan dombre e za kille kisingo a sangal we is na sabe ayato lewe na nama kwe la langis duri gis arden pia lia nama ka duri pinginas deng aldi pia
1: tulay kagasing arden a uoto pa
0: ya uoto pa nas arden ya
1: ine lomping bele nama inkwa alba lomping donga anga nama iki kuote la doja taura inle alie naki karo fisea nimes enkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namasenwa lomfi ji asajalo lomfi nimes enkwa asa jiu alan kinkaro ses jua. Kinkaro albayin na puton abang al beleke elbom lomfing. Al enkwa kinkaro puton a inti le alange kuote la jengi namas salabe. Ine namaja namas kinga ja na ninos ja sur na dalde sorja nama ye ne kote la jingi nama salabe. La ide nama se mbalong al lomfi ne binga se inente pia. Nama se iwo elasa el lomfi kwa tienta le alye jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Ila nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja. Ila nama ye na irija na kuote la jingi. Namas. Nemes enkwa ji waza kinkuote la ze. Ji al duli adamen tirge jang. Namas njwa kinkuote la al yenge. Lomfing. Al dorol beng ke kwaranga ongal. Nas kinkwa ala kusi. Nas yensi salaba. Namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namas salakini nas kaulie ki entarnga irikare ke kiria kela ke laga tulenga kini nama irikare. In nama yei aya digle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulay wo tabanas inangis ardenja na namagal wo dorpa de kawngi nas dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nas gal aldija
3: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alye deldin diono otanga nyedi si yei nafia ko alkikien karaba sallanga kay nakikienge nandok aldendo akay in nama jarriyanga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayengal den donga keing. Aliyei na fiya yang asi ingal giji fiya asal lajang. Ine namas in beleng asang in jiu. Karu puto nganas ayanga keing. Na weingi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga keimba. Abay singang asang king karu salle ingi jisi bayisin pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a fali di asanji injiu alye nyedding na fi deldin dio utongasi alye kwela lampia ine namas deldin kwesi fali di asanye keli long na asan ilong diken ku al lompi ndong akay alye nas inkwal kin karon tule jongna ayel kin karosi jegila lan nino na na kinga na dharma ingina ninku jingina ninna sin jawlana na kaldega kakire ki ilabele namaye ye na majiran bayansi inelang gilela asanye pirjanga iu na bakilla lompin kila se ingi yeziba fingi dinas kilma fagin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia illelang ali ina inelang kwana zungwale du jong na dewloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne ni no na dalderoga kayimba na minni ngi na man kingale pogu na nino nino pis en a daru nan darma el nes juma nan duldi en nan ko bunge nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kakiria kel daga na kele na karne singangi do mo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentare illa na maye na spalidi ji na mal ki lompi bang lompi ye kakire ngan kakire kurona ndele kein azan gidele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara dulding ko eto yongo jisi dulding ko esin to yongo baba ki lompin ken kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diore ruba jang na ba diore ruba jang ila sibasing man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala ko elba na ken ko la kel asa amba idi ne ji kel ma ruba jang na ba kirma te jang duldi si eba arralo numa tiri kilma te jang lompi ay samba jum ingal ka ken karosis egi inna numa se le nyo majiram bayin armia si nyan belenga asang lompi kuro le putoy
0: tulle meram bayin nas dogis inangis aldi taras ya kain ay akinin dombure eze kalindiyo na numa ine tiri karing nas dayan tombure dak dikel kamle numa al kainga nas dog dayan bernamij gurendara si tebunkare

0: tulai tanu dekeng akan kejam kwa dan bernamik kurang darale na ini nama galkuelanu dekingu kere kudan jingu nama embeleng kin ayanga diinja ele kages palitia
1: kin ayanga duinja ele ingis palitia allom fine kase tewa na allom fine udon perjanga se nyedingis pe duingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine dogezi mbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gezi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadulingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage na king udwanga alayepi al basse jayi kwe la bas jidele se jayi jayin kapas ka ato lomfi le se jayi ayin kuin udwanga nye denka se asa mba fale namas email king udwanga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tolei basing iwel idi naska lomfi le se jayi ayin adi ki ye age lo nasing yel al lomfi mbeleng aling inu tolei se a ine kise nse ne mis jayi ungu kise lomfi le namas se jayi kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liye asai kin odanga nyeddin taraspe nanga liye alka ke kin udonga za nyeddin au na kuoro kal den donga ke kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkein al nyeddin a den donga ke na kela nan kuzingi dok na yangwa zan salaki taka samba kin idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompe kuro al songage na duwa na wai salaspe na nan ake ba nan tewa ina ki alaka nga ba torik na yani tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lomfin kuro songage alang au nas dele se jay puto ayin na kwe mbar nga se bagi ana wenge in algi kaze lomfi kwele ela alba ye lomfin juhengi
0: tulay mayroon bayin wut toba na sinantaras jirsimo inangis jauli ine nama galdok uu dalpare ko namus gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta den jayle.
2: Kin ayang kasi duin jayle ingis pali dia asanka ing alung ka duin suring ala a amba ka al lomfing ang. Na asang ing alung ka al ki lomfing ken kuwe na kakire ang. Na dok asang ing along kella al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo na tule ing. Iding na dok badok anni asang kella si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama sin deldi agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayeng in jawidi alang kuing jayenga deldin diyo. Alan tulenga ge na kuin jainga ala lomping ken belenga kel ame alang lomping den doran toga a ilomba iding naye akwelba alang dulding kwe lomping den toga ilong alamba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simwa ba bas ilong alang ka tulenga au ala lompisi kilma duing erin simwa iding na tule baye al kuldinga si jundi na kay neskeli na kema lulang ale kawi
0: tule meram bain nas dog inan taras gis jirtinwe in na inek

na oto gal na makwel alang du digin kirsimone ngira chad na chad ngal dine masa swa kurai na makwel alang deng ngal tina songwa kirsimu na nama ila aldi ala deng kirsimu namas ila aldi kirsimu asal dite tukundi ilayin na chad ngal dine masa swa kurai nama ilayin yi nas ki jong asongwa kawo bere jong in nama ilong awas dayin tina gima dayin zaman si aginyi namas gal den sabakir si asikir ka ila si namin kirin jong nagal kwel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kwel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dustulage na kwel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kwel ki kwel alansi kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kwel duri abakel jami wala gi duka wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambeleng na ka kwel na kambele ngi labelesi aba kala jingo nyet jingo no denga rajaranga no jabu aba denga rajaraba na majundi

ki na nama en kwel alande en ratulle nin ko en garan ji duon bele siya se jiwi elan a zui balan jan nas king se jengo marang elan si jiwi alangel nas din si irijo ki la dora se ji jiwi nama kal din si staure nja nas irijo ki na nama kwe ande en aray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa mbele a kwe bay la en kwe asang ilim kiwi al la nama kela na king si kawa nas irikare elan a kwe ba alangji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na injen na ila duo inda lande lo ayo na ila bele yey alata kwa zujundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ila yin na ji duo jayi mo si da duo si yani den jayi nga liye ke aliye si ala piya inda lang awu piya inda lang yesis jayi mo na uri kere ya nazi ji yesi jayi mo na uri kere ya ye lea kela kwa ngudon asas lombo na ye donan kela kwa lei ye la nama pingi na kela kwa si na ke ngala si irel ila yin na ye ke ngala ngudua kela si den ngara rengal bar ke ngala kawe ila si nama ye na kwa ngkere ya asa jayi mo duo si ki tabu tabu les jayi mo na uri kere ya ki na nama yin kwa yande rain karang ji ding ral dingi ale ji ti dinga la bana ji ke jamal yang dok abaye ji sin ji ba jamal yan abaye sa ji simba jamal azam na ji ide na men ko alande ara tulin karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kia sa nan ma ko na tulin ngwen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ngeli ititi fuan ko na ka ngeli ititi ning ji kinga sik sik ngol dok ka ko na alki kan dance bere kan nan ta na sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na ki na ma enkuel alang uritka na ki kela kwang korang alien kawenes kinga si enan kainimul alang kiro kawin na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili enzan ingerizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakuel awas kiwo yeng kakueli asa kwasi kengeni kiro kbande ngara tulle enkarang dharma kawin na kang wata kinyet al kinyet asa kengena yunge ba kela sinama mainga sa irika na ba koto yungwala nga sa irika li abas tabunga nga ndok zayi ayanga wenga osdi kwa nga tabung bang kumona kiza ata akam ki na kunga na duindarang kaya mkona anan yunge kaya mfuwa mkona anan yunge kaya ngele mkona anan yunge kaya mkuruwa mkona anan yunge kinyet nama yunga liya nama kwa kera nga kai nasa kaloma nama mang duo kera era nasa mbele nga risi ale nang kerea nasa jisi paliti ye nama skitabule kutu mbijini wanjama nga giraye na jau da giraye ye ba risi na kawal tebi erike wa tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nga wabak kingyal kaini asuru ngiri kaini na kensi na kamutia na reme nga wana kamutia na giri nga kirok nama kwa anda nga raya nga la karang nama dille nga wana kagira elle nga songwa ke asa na kawungi nasa kwa na kenga laba elle si guru la kerea ye nama nga mga ara sai aba elle si gibe se kere nama nga mal gimme se aba pugo si zi pugo marra ye nama nga ma jabal marra ki nyet nama yenge neki kwele alande ara tulle nga rang kingwa kaina kawe neki kang de ara kere ba kingwa ta angara in si nama ye neki ngwa al din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala lia ki si me askan ba duo kere ba en nama zingwa bidi mburo ye aba sunjwa ki na dain buru nama zingwa na ingi ki mbele lo sa kerea ki ki tabande ndiyo kiro nama nkwele na kaya ngwa ta nga zi nyet alang kain kitabaka kiro na den diyo karuti na otan kwa na nyet koronga lage loronga lage ronga lage nyet na mwoto kuru kutuwe nga na kaa indanang na dogala zikungi ti nyet din ilayeng anang kikang na akunga po.

0: tana do kinga kanga jangwa dan barnami ya goran darale ine namado dan jingo awur ko leke lal kere kire ingal di kagis paliti yani lomping
1: ah bara di jingo to le na kati kelmu songwa gi simoy alanga jingo kinin jilil azan along in aldi kati kagis paliti lomping dembelele ka in aldi ingis paliti mani gi dong pointe to lim paliti kasi na lomping den kakiri ale lomping kakiri nge to le na kasi kwel ne gi ngutan kulye fia lui ngumbia naaja ka ji lumpinde tulim balati lumpinde ma en kwel ala ka kedem bele anni bele be bele albe kwa kan kiden dorani ala ndora undiba na kar to ko ro ala oba ala kisi awle kwel
0: e betule na ine la ma kwel ala kis jawli kin aya ine yani lumping ay belenga lumpi ka in lole yani ine lumping is risinga
1: ine embelang e ine embelang al lumpe ka gire na jang do nye ken kuru balati ine ngis balati lumpi ritela ba alega kire ne janga duonye
0: tulei na ilol dogena spaliti baba binu lompi yetaban alkwa udo ajitan zikala kwel
1: e ngispaliti lompi alkwa udo ajitan kawe kinzi ya kwel ke idina kwel ba gisi dingi pia alan kidem belejan ne yudo ajitan jaw yene makel ba sondoroge nama dingri e tulas el brese to as tulas el ja kwel
0: tulei na nama dok meram bele kanwi e inas dok injinwele ages itir gisimo in aldiwala kin ayanga lompi ka gispaliti ya
2: ine ngispaliti ya lompi karaba nyet alle den donga kayin na queen ko do kal duldian al den donga kayin jayinga den donga kayin ne yeyne ke kiren ke kire idin ne nyet yepia na ken ko rangal ki ke karajawidi asa yelong marra ye ine al ine don brindion kwa al egilana duldin ko surun idi al pial gi ka kel makon drogalin wa ka asurun idi duldin ko ese enna mayelon pi al gi pia akwel balanji sergi janni kwel alanji ki dora janni na abaki sergi janni innelang namayena ya kwelba na minyeto de kwa yala kwelba alanji sergi janni na aba sergi janni egel sergi la namaji dele janni ban sergi jumon tabun anang dora ina den to gajilong ben eri ay wala gin eri tugu marabaki dora taras janni ji ban jago elay ngung neslompi war sigis ken domboria warle belete bunje bia asan jalong al kwa kaying na kusenga kawingi na kaya ngasi al korjo korjo ka surungi di ji alang ila dorale ajoba aba ila dorale ji o madgin bula ka na mesin belenga alang taras anni al lompie ke kirian ke kirian na kwa kwa kwa net al kain del din dio den donga kain alang aba ko sejaw je de sikil masi mala ba yal kwel alang ji tulle jaw na ba tulle jaw enelang baye na kwel alang ki kain delding idi neye nagis gal kiyonga se taraspi na tulenga le kilo
0: tulay ine nama itir karin ka ngal jam kwa dan barnama gorenda lale na dog itirksi dan tombulenda kelkan mo gal kinga dog na dan jiyo kele kiri

0: tan rokan ya kan ka jam kwa dan barnama gwaran darale na ine na makwai latan gal dan jingo to kwa le kausini dan jingo kernama belen a ine duo ka gespaliti inaldi duo ka gespalde duo kai
1: bara din jingo to le a asangin kalon ine a gespaliti al duo kai ine gespaliti al duo duldin ko al na ye na kenna kwando wal kumme na kabe na yanga kabe kamba kabene ya kawe fondo lati al kamene ya kawe la ideal in kamal kabe man ila walaka doratu la nyaaw la jaba walaka doratu la kaniba
0: ina ingis belenye duu ye kai yan duun tari kai kewa duun kirtin bako ya son duun den tari ta kawli yani e duu kapiyengi
1: ene duu e duu den tari e kari al na e lompiyezi piya na uta kusezi piya alan duu e lompiyezi den kiden doradui alan den doradui ndiba lompiyezi asofia
0: ya ine namakaro ya son anyingi taban duu ye ine Udon a yita vieni, na udon a kita vie ba lombi sikilma si movi. Ene, lea nama yei, al ken udon a kila inja, mana ine ye duo erigiti ken a yani. Yani udon a tulang a piya bo. Ki, nama kwa yasang edo le jirsingo, al ye duo udon a tapieni, na duo ila salado kakire ken a. Nano kwa pulo ken ila diyo, al kawe nan kakire ken, dok kanin kawe. Nane kakire ken na surum ili ken ila diyo le. Na ene, nama kwa yel alambas elo le etiri jirsingo, duo keri elo le.
1: Ene, duo a le lombi piya, na duo yal kakire anga, na utonga ki tanga piya. Ene, duo den sose lo, ale kakire, ken utonga ki kiren tabun korofi. Nama yena sose dule ranga.
0: Nama yela yena ya enze diye ke, al ye gane kakire.
1: Ale lombi le kakire.
0: Na lombi, asa lombi le udo.
1: E, asa utonga songa long.
0: Maranye lombi den a bele se akwe le.
1: Bele se na kelamba
0: wala aslong
1: ben bele kelamba ben bele uton ki den to mon korofi ale tarazdui
0: na ine dokan duri ke no ine ye zi ine bas inkere dual den kelma ya ke wala ay longi le
1: e no taban ya no zin zigele al duo na lompi asopia na den kelma te ke albeto ga na lompi zibeleng no jikin kwasi dan yuwa dora kawnya
0: na namagal ine mayran bayles ke yudo na gis itirni idole
2: e ine lompi ingis belen duo ngereng duo yesi asa utonga yidia nas lompi begi ye ali yesi bac ini namas jana den jurung ilapi kusenga ine lompi namas imbeleng al duldin ko ye duldin ko de ngal kenga duldin ko namano nga ukenga mara nama kenso nga jitonga kei na kekire kei na bang udwa kusenga kawe dien dio nama ye ina uo no kenga kekendo olang ilane tule anga nantaraspi ilane nama is impali di ji duldin kwe al kenga alang kusenga pi yesi lompi al korjo korjo piana uripia na ila alang tule la pi nama saine ina dolang enga ina nama is mbelenga duldin kwe dali al kenga kengudo nga taras alanga piba alba tong tok dig anga nantaraspi ilana lompi nungile longe lana kinkilali alienge kila denga so nga alang kusenga kawe na lompi si kilme jiti enga na inkwa kangu a kinkarabazi na keinama kusenga kawe na ikaduin kilme ineng ugu kaya nga si alangwiri a mara nama ila tok anga altontoge ila al kenga na tule anga nama yena inkwa indola nama tule asan sayi na tebunje na kinal kusenga ke yangasi na korjo korjo ka
0: na ilole ye taban ye duong la keng udo a kinga jundi na lompi si kilme sondorge a
2: bad bakwa kilal keina kengene inelan kina songa kisurung iri namas kawele nama udonga kila kawe al lompi ya kwelba na pellet bedi ensursi kelwe lompi siya kelwe ba wala dieng bara laldi nkenge la no lazi dien bele dobe sen kama yengiri din te buwasa bedo ini ngural buro nama kie ngudo a kawe na belen sesi ya kwele ba nama tuka si kwele ila nama yanga na lompi si kilma sondorok enga na yeng lompi si bagia kawe ba
0: na ilole dobe nama lompi ye nkwa al dok al kwele lang karaba si nyet min karaba iring nama ndu nama kia ki diyo yenge ila su dok alang wele si giyo yani ine yani aiz tili ke la karaban di u kikin kwa ngale nan kawe
2: in sitili ke la karaban u nama kwa ke no karaba u donga kusenga kawe.

0: e manin karaba ke padisa kame na kilaki anga bang amia manin duon karaba kulu na kilaki anga bang amia na ilana ma duo na ma kusenga kusenga die ngon kusei yemba kusenga na ba kusei kame na me ko lompi alamba teyenga nyelli saya kila kusenga sa ki kilen tili nyet alangori ingi ilay ngungi na ma en kwalan ke sinyet ki ken karabang aso al tulenga ko ba na ma insai al tulei na karaba kidal tulenga ge na ma kilakaya na kola ki yalon kola teyenga
1: tulei na dok ine na ma itiri karin kan jam kwa da barnaamay gorandara le nama doksidan tambulen dak dikel kan makay ngal na dok dai jingu ker la keri

0: barnga orre kwa kwa kul aisi bomuo na ibendelin kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga nkarabang na donga gikani idinu sunga kwa wadokna askai tiba ina zika imiralanda ndonga diele fago kwa kul lobi lo albang ton sogin na madoklom visi donga kani aluka inganis inekibi ngankaiti na mandai mbara hadia alela yara zisunga wangana ela balangi donga ini na madoko ela lang bago kisense sunga tegatini alambenda siferaba na konga iribagi na rimengi sba kienjuru ngankila nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine eroksi sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga ini.
1: Tulay bara assese min tin tulen ni ngayda janelan dum orra kwase dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobi lo albayn ki lo moktalifa le bayna mama nga barnga kinna dongay anni kalandu ndonga di le fago kwa kidena ko mungo yais bo mungo no kwa kidena ko nga yais bo nga are sanga ila molo jano lobi lo albayn ki lo karkalale na assoy amin namagal kona ke gil erital kanan de ngirsuno assoy
0: e assoy magidan da dana do gore kwasi donga inen jani orre kwa kisense e sunga tegatini alambago idina e dien jago kingasi sunga gesmin namada kwelo to alang inin kirsuno atingi longna e duoke nas e kibara arrajaw walagal gidin susur sigi kwa kirnga inga rajaw den waja walagal ken utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alang inin kirsingo ni na se kayne se kunga bana mas den so kelkam namaken nas dain aldi kung asoy
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na forir radio sibagil Facebook le babung naskien jarunga si bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidain sawa kelka meneka inga namaro kani alam bara hadia siki ngo ton denti nile na king urenga alkidiele kang na kojo janga kin namaro wala langis ingwa atingi longness duo medik gundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kwele sanki forenga kung atingi ngwal kwele sanki tonga kung namaro wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong a jirgung undul yani jirgung wala undul na gisingan jundi min jio nas injaimel inu ilalong al jirgung oke na kasirigel na joteng alam bam jabung ating injuado galang bay mang ereng jagil ating juadang forengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabungin ni jago
2: tulay wara dinji mo yung patulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erike na juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duwiti ba bas kering jawiti kang ines kay na mbam tabungay sa duwiti ba la ana abas giduo arike na jiru gwalam badem bam ela jabung aye dele ke in ko ela lam bandin ji hikma jagil na do kikil mal jalung wala ajwalan ko to jabuna ela ring bam jabung asan ela arisi kidim barang araja ba wala lantin kilmale ri ina jaba do imbara kang ine marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye siden eri elale tuga jawe ya red nina la nya kaba na kade lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulay ba udi ne ye maulo ina kwa ba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga su kul araite ba na ko han tori nga dok araja ba se ay balanji din juru le in yorti no mas induo in erike karo alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alam duin tabu pilale songa iri egi udi na kadeng iri ay kang ela in nagia ba otto ela erisis zain na din bara si kike kanaja mungkin nang sara yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulo dora carefully na dingile ni na king kelelin osfia indala gina makaja din suri janna kerin jawe le la na jijwe ni nya son ko jongo na ndi mbara le songa ere janga imbele no masonga takatini ya san king kanon ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila ngelon zenine alghire
2: egalela yey alki ko ambele en kemin algire
1: ela ba en jamin alam ba indal en jani na lin duofi marang dimberas endel ba marang na mawela lang inwa amin ilon na gire yani ilang masalan algi juela lang masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankang uge dikena hamasingi de dikena wajangi amin ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi tingi kasaling kwe giskariti yang ya jida lakin marang aba ji njwal ilang ya wala ki ya duin sur si kuro ane naka inga risi ya ilale jite ba marang abin ji jwala lang injwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no waje
2: ile ile na ile kangira yel marang alang injualang itiriga san yesu ome wala alang ouno yesu mandingi o yesu dawa yelo wala molo sijingo al asoy bara fotay na duin orodun en dorale fago wala na en leke da anna bas din orodun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jato ya jisu fartela nyundi ba wala sar do fartela nyundi ba wala ba si el risi ke na joy ngay sunguri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku si ya duin jamin le na men dalay
1: e di mbele do se ene ba si long al e asal mo majiran dalay wala e duri gina kiken gona kari bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al min si ile tile kerti ayen do kenga ge nes dieng e matisin kieng e anga wala deng e sin kerker fi e ki ilo ki ngang kang nang ila nu tele do kundul madik ba ngo ala ngindo gani na ala ngis inen kila ala nsi ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala ngwa e ko adinga simin do kenga le ngang undulin u maran ko adinga kay mungkin ne ya deng yanto.

0: yeam yalla
1: zainira albaru abon en kaba am zurani majer dogal ke wanga dorol
0: ja yalla illolen kan ma wolala ngiwa e bara majidan daraka ki gan illolen marang ke sense ko adinga indala ngini na se kia ko aba aban yanga matirin ye ki ko akerngong ong na ko akerngong bullinga kira yenki angai ititi alken an ko yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge ridun kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka dulding ko aljang ke ko akiti albongo alen jima din ile ko siza tu gudule jana jumong yenka gene kawe alle ki ngudo akide yenka ki ko ngindu ya wala du ya aba jegila na yen ye kien belenga ya kien bullinga ne kien udo ngi ku inga du ya mungi nan kara ya ngi diele marangi dore ita ba nzi nyi ngi wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e rigging aljijo na ko kwa kiti mbono jitori ki an bon ba
1: lala
0: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok e in una ni diele bongi kwa kidgal mungkin nanin di bullying kwa gezadu nan ki re kwa gezadu mara ingeri ni di ndio ke
1: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawe awi ji kadok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai ne suke dole min ki en yan ton ke ka walitia kise se ini sabo kadon na mai ne mari tin iyan adok koronge ka ngi ne kai nan amin la anna amma ko itis dembara rike na ya itis kai ne sa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba walalan ka duwon arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes urule di e amma sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala su hala oke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas dian ariya jamba na tagi jerina basala jilwa jannasan ko se ela ari julu wala na kimpulo jabuno jono ela ari julu ide jiba akeden jeng din ko esa se gira jolmiti in kana ma orre kwasi nes amin na koronga es emba udinda ke kinse kwaso ngale egila din ko esa basin jwa in duwa sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwa ni yasan jula ele tinla zolo ba aye en na koyngi ka ngi nes kai na ngami la na ye ele tirle al koyngi ye ela en koyngi se den barake na den baran wara jula ba
0: fa ele
1: ela na wa ide ji ko esa indala in ani jaw asan min den itiki gira jawla
0: kuro janna san yen dalan jawla
1: aywa
0: fa ine bardu ye di mbelese na mari ine bara dogal al rim men be bara fatna yani imberengal ko al iya dia gaines dogal asin kame jiali longal in duolen sunatu lejan jiali longal duole sunatu lejan di ko esibasi long abu kuro janni alan ari julen kuro janni yani ila sin jami ngal longal ille sunatu lejan matu ye illogal ille duotu leba yani ila wala kama ila kwe
1: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
0: tulia yala ilo lenji aba jwa lalini di kwe soko tabuwa lenji na ki ingeri den kilma aba uba ina zigo aba al awuna injalu na ila duwa lala wala kama al awuna ila duwa le son tulia jimu kina si mbele nga ki jwa alan si yesi irigol jena mandembara al awuduk tulia nga ke di mbara ila singa nga jinjelu wala kal dembara ila siya jinjelu marang kwadinga kain hata kien dogala suri si kien dora sinanka ya nene ji dogala kinsene ninji jari isage ongalage osage
1: na
0: wadie ndiyo tokene jie si sunwa jwe nama jangwe tines diembara si
1: inja mingali ilu niyarang inja wengu utonga nina
0: ina ilafi yala kien dogala si jia jari wanya tini kwen alandie ndiyo toksi jere nene inja mingal barangale sunwa jwe ya ingari min tore gala amin jonga ne jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
1: barngale
0: sama ko yingi nama marang den joyi la ye ko yingi ke barnga so ko joy kawe ne ke ngena roko bi en kangye ne skule nan kangye ne ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibin den bereng aye in kwa al gisbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ma kien kel ma le
1: bire
0: marang lomvi
1: kasi to levia
0: aise to levia fa ine longa dingalengang kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al keng yinga ngunke maidi na dogo ule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alko akien dola siki indora kulwe erimo.

0: yanzan ge duona de ngungine ken dogolen dio bara toksi irengela liye a inan jiali longala injalo ne in wala jiali longala ille songa to leja
1: kaga de nemu ga jalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dem bara arifiana na jengena ye arifiana na jenga yanga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia de ngi sokoro jingine stiono in dodi ngi stio ba bay longa sa injwa ko se ala keba dimbara ye aldeyi ngar ngunyo na stio marang jibara alla kurwala eni ba wala alla ko aba san din kuruti in dentin sikay ngala njita ga jurgona sti marang kurwala yiti ba duin ko ajones kergel al asker e denja mungkin nay alla kuru ini na ela patara le jago marang jina joaba
0: do den si mungkin ni den dulatu le kurdo ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tu le kamar si yani ele lo ele surun den daire ila
1: ale
0: ndilen so jamar ga mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
1: lo lo wal ga dog na sin juas di mara su juana si nyingi marang inai sa nyinti ba ye dile so tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ya marang jinus jua ba ye dile so tu le indala yanga si score sur jebiti nsur gira skindeli na nyefingiti nas gira runyi le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki julngi na ina lomba san yesi gira ti din ko yire basin to le assesenge maranga sa ji nyem ak jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birim biono burgo na ki ke yom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele simway ba
0: ele zingan ku juni hata gutale kwa kai masala ngaba kwe ani gutfia na e na jenya na tulenya a basin beren e yani dembara ilal na jenya badra sen ngwa jial gi qur'an ni jial in dan tuleya maran lomvi kati ma isa fi aban jial gi qur'an so keral ngi leson tuleya ba jangu den sin jam e gala le do di leson tuleya nya ne dem fi na jenya
1: e kaki sen se dog iya ngadi ngas kelam ne sun kamia alba kuin qur'an kasara ines utonga awnal nal doin kasara kuin girsan kasara maran ki sen se kawa gi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarike amile fiyi in se mi raja kas din ko se aba arile kasere nya ina jaba albo ho tap ke nga hatta nan tongi na ari fiyi ni na jitifiya basin jwa duin ko in se mawlo rimme nga la spia balon to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na idenja na dog masa si jaldo hasigi oton so le duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawiren yana ken kwa ni kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ko al girai girai al duiti na fi girai na in coming al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ko se bedilelan de le kuru jani al yana janga ya balan hamaz jani ela jizata in su julngiti duingi ya duili al amalja al amalja dor kerami a alantudle elay e elalle afingitin ni songa jorti maranga man kuro jio indala sigi yes gira ja walanki hamas fi yake hamas fi be indala ye jorti asigi yes nui jaba
0: amish gara min dio weitel
1: egel
0: yani asi kwadinga ines kalnga ba innu wai a kwadia mungi nesin tabiri zikalnga waizi marang way gi koran sunwake
1: se dimbele
0: gi ngam nga bodel malan duosi ngang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lotarai fa ine ki gajbe se long ka ki were a ati dogola zike nga ati kwa panga zike ani imugar na ka ngi madi gi duosi dio jiru na al duosi dio jawi ming den kilman den dio idi ne ba kilma ina ne ki ngudo ma si kulfi
1: idi
0: duosi jonne ne kilma dio wai
1: liya ta ga ya ba
0: gwaran riviya ya khalas amal fagidem
1: annan kwaran fingina idem ya ban bele na ka bas abastane ya el bal dor o woni jelle do ngi ga kurone dio ana mara awles elwa ya do ngi ya gin fe ka sa ka sin aniko inin yare ngana abado al akhiri
0: ni jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga gedeling
1: abang lu kay
0: nata kay ni kendo wala siki indora se na amilen ka ne ngwa ka tabe indien na tare aw ni songo awriti ni ji na nga jawba ni ji na nga jawba sa deng ni kwadi nga rugi nan kay kula ge ba wala amma nga kula ge ba wala wo nga kula ge fakina ma illo si ko la lang in kwa ki al ko la nan dai ngore si kuro kani din ko e lelong rila ke wala jidi sur le zadu idi na ba marat kama jibara hadia mungkin nanin ko e to le runyin
1: na mara koron
0: al iya zillo ne kilo udo en nem vene jiru duang a ton eri jegi na majen na ma
1: jiru napso le ngaja
0: ati diem bazi kya na majaga ya yengan kel kam na me njwal ba juela na ba eri si napso indala nja
1: al ele duon ton jegi
0: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye bu kya ru yin ne kya na me inden sare do na ngo agaro ge lazim ile eri si ngang ze ni na si ya si me si le jela ba si ati ilo na e dora ba ni ki dogala al si ye iti ne mu duolen eri jegi na ngo akaro ga lwe e ile lo ngal hala wa kya ola yir kya na me ngo akaro ka si na ngal ba we fa ha si nda na ngal si gi jula giye ko edizi note do bulon wala dizi nyukim bulon kullu mana en jwal al kelo le bien en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegle gel malu na ka duin ko de le so wadui lazim sin ko do kulu fo ji an ja jam bana ma jonu juru wala lazim sin ba jenne din ko si ja kangi al din ko si jinjelu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
1: maran
0: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
1: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwa nan fal kuro kida yani dok nin iya nganin kain nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje lunas den ko sai me aje luba anina nyanga no winga jan ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le ko to bawa ela induite din ko sai je na jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dorale asfago balan winga na ki ela uwingal ela duon ko ela ko ena ma jenus pasonga onus beto wala jenga skeba na kias keba wala gal kuro kitas keba ngisin gisin kwa iya kal ela ungi na inna na nan uronas e inna inna ngas en abalan e inga no mo dogola gena fal kuriti abi innu yani
0: ne ki wala ka inna ne gengel ma ka ba ge ela real ji inje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injwa innu egal i alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jemi mono ki
1: aruina ba ne ki aruina jo aiwa
0: wala ge se aba dilo keri ila bere egal ya bafi dina injardi ya ilani
1: du mana to du ile songa jura du
0: egal kaza du
1: kisi ense
0: ka du amba karo galan bone na
1: aiwa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iyanga orre kwa annama illonna nan sura al-arba ne ki injure nga pakini wala ki enkani kwa pakini arunga sizati aljo wala jangunis ki arunga suru itin yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba ne ital illongalan gabli na dalili ya kuroba san ki juru jarrin imbele sikan nan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdi le kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen alka din kilen in kama minna dogola apaja alandin utur rasange ashan naki indala ba dola ge juta kiniti wo namo kurro al kurro ina kanin mara kurro ge manaka ne bais ilon al kurro ge ne kiti ayye donas
0: yasi
1: kurro ke ngara ge da arisifia mama ba finiti na
0: imidi zikarazo bayani ya kwa daldila sial kenyati ni ko ngan zingal nga al boru ge na kamal ko am boru kare na al jure ga ne na illa kamal ko am boru kane ne kama ko an azum kande wala lam bar kande ni kya fa joto al filani ko e misila za sigel al filani ko e ke girana banna nyangana lom vise si nyinge ne kilo boru wala fa on de nya zi tin songo nga de mbia alas ne mos bele tu bele az tu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ay filani ko nya gila nyanga al de nya zira en via al kifia al kifia ba
1: ay go bora nya in bayenes kinga su jura nyat jutara
0: nes jot nyudara
1: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nyanga ba hai je gil anin kwe ken ala se rayen pia ji gol e la ken ala se rayen pia din kwe de kike ne kelam kana o le lamba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara dun surin yirgi ne
0: ka ba en nan wa jazi min den yom le jan sa den asas le ba ka wa la zan alangi karin tu la wa dai woren kwa
1: e jo
0: min bidaya le dan woren kwa juru sin kin kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwede kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al wore in juru si asiel hal dogola kanisi ne sin kamal dibaguge duwa ke banas ko ni ugari ne na ko abal di bagu hatta de ko lan den ko ni usala gudle jabi basin beren ah kin di bagu
1: ja to kere guti gal ma jere jundi
0: alba jundi ne jundi vinni ha den gud alba to gurin den fayi falan duwa den ko su gudle ja ni wi ban nay man nan tin le na tin ko ya ni tin ke juro na fali ne ke dole kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dole kan ni la ji gudle ja ne riya ya ne ske muto hatta den ton di odlon sin den ton si ayin si den orofia ne ke muto ma si ayin test test fia den jan si ayin ergi maranji din ile si al kurwa ja ni oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle ja du sker ker kai
1: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini wa ukain kuna lefingiti. Abas injwa ukain kuna lefingiti. Namas dok aro. Ukain kuna lefingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gutfiamang. Na ye nifia na gutfali engamang. Wala efaro letari fimang. Aminde ento nyangana iti ndogola fiamang. Kain kuna, gyal ilone ele ding alam kwa yenis arra yengal kwa diyo. Kwe gudle kayena gudfiyana nifiyana tarifima. Iha wile nja ya dengut selfi wala den tarela selfi. Na juru din sabaja na fingine sken ala siro gyana itirik donga anifi. Nes nyinti. Marang, kika yungkuna nama ikawe. Ye albatongin den tabui. Ayo arisibang keden kef elefi ya kweel. Dinga gal. Nama inkami aduing alang kwe, naduing alang kwe ya, taare alang hafi ya ba. Duong kwe si kere yang gutin, kere yang tabing, kere yang alang tabing, nama sipe ki dogala njundi. Jijon, jiba rabatal bedjan na jong. In korro nama gal kile finiti, kayo kuna le finiti, ki gafala yitese ma marang, songa ake bali nankoyo marang. Mian diodo banze arbayan jarang al kie nyanga se horre kanea alang kikien gutan tari kawa wala lang ani kawa yane. Ina mo koron songa kakal kanjurang ala silsel ele nama yena.
0: Awel bangi andi dok lakim barang wala lang yungwae. Zaini ji kwe ni wane jana gujana di ngut iri nyanga. Jile siyazi ki koron azalumba. Pa ingeri mungkin ki daile mungkin diwe ki alwore kwa kang lakin marankin kwa alfa alko age bizat kwa fata inguzi jaddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal kwa indien juze ka ka doin jale azidik o is ang nang eng na kherba le bidin jale azidik o is ila bamsi le du an ene ngo alam bet bay la farak sifinti na kabine den juru len jarti idina ila farak arimen nga ko kul indien to bun ina rimen ne fa la ki ngari si ka kidan wore ko kan sine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo elan alan si jeza du den jale tengin aske ba se duzi jarti
1: ya le sei na
0: ya mungkin nan ngal dole ke zi ko ronjere ka galine duin sabangere ki sense dogal gezi korron ayre baka dog dogal kani si korron igeren en nikin surunga le sheja ides kimba alen duon tobun kernes ingwaka alzi kwing jingo dig o wizana na aw abalen ne diele wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lombalbe ile to bire di to bire nyaba tani ji alifik ra baka in dogal kul kani in shakhsiyas inan kai duo to biran si yanga si pinginas hatta kai gona zadu ban bulones ingwa alzi ingwenu alzi kakire na ziken gararata dig o wiske kale si kuronga sanga aba hatta jondi nga shiwaye dogan ke bale fikira aso ko ede na ma enna salon ko zige sara ba den juru raki ben ana en kwala ko elba na men kwal wela lan undi kan idi ne wal haja ayu ayi jingo abulo mbola ke ngab ban sabba wala ko en yinde sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sando no wal we
1: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo dig ning el na mes e kwalin kaminga yen baruka in kamiyal ki kur nga jari na mas liya aba Faisi jando na musuri jawala. Mungkin nesi nyankwa na liya jijalon sika yin abanga anang nilona jiri waragale rime njana duwe yin kwa taka e insi nanganga jaba liya yemba ki duwe nkindele.
0: Yala jijalon se ega kigange lole nga diya.
1: Na kana ma wa asankayin kuna se ay ago. Ye alie duwiti alang duwe nkwe ele su kwe nga yogutpia. Alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otto awel alan o na tare inna inna ngana insi al alan duing yen sini ani ji elele alan yanjwa kang alan yanjwa
0: jibara adia jari ji di mbeda zande marang ine mba elon ninal ji duwezi kajo ninal ji yesi ngangi kurungo jo imbele si jano zaba kain uwa nga min kain uwa nga toran denti le ingirne inga si ali yinjeske balakin kawala lang yin wa kwa gidal giska min wo toran den tille wong abo futo kare ne dien kwezi ile ile tongin kwazi mus dien kwe dezi hata ke nga bangazi ken tenge nga di o izya ile tenge singa nga di lo ne di ngi singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: jundi ba
0: ile ki kain ba min du kain kain abang o puana kain wonga yeng intenge zias ke bidi ne indai kaziba zilo nyanga linkulu indai bulinga la ba wala yengela kammi bazatu
1: e lal sei
0: kangi idine indai bulinga ban yenga skalnga ba e maran kwa kilal dien kien bulinga gane yeng kalnga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nyanga alam ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tare al ja idine duwa to tagari am biya ba maran aba elone zden boru kain na basimbena alanga ja ba tari si alanga ja ba ye tari juru lay wala bukuru
1: kuroi lekin do kanjalon kweldo injaro
0: lolo yani masalan zeni na ye asa emberenyi alkuamborngoli kuroi ne simbe ajja ne dem boru kuroi ni nafsi dogala lila kuamborngoli berel na mustakbal kweli ini al dimboru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustakbal
1: kweli
0: ne guto kweli din sursi indalan ja alansi in ya din sursi ki lo ajirgelba ila nkan kai kai zurna ziki lo ngirgelo
1: kilo zgirsen na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawal kwa hindu ko security age siya ba in duwa do galwa marange fal kuro na mate na maye na bulo na kyun kwa dem borute yege na louna ri ila ye longa al dem borudi tin fiyenge na tagadde tin fiyenge na toyin kwa sista ga fegelin yelle dele taga sin fago ba kidonga to
0: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zimaran
1: ele ko ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba fini
0: ti yelle jarne zo atto adin yene dan bor diyo jang abon ras kay mo wala to ko ngeli ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kay mba maran ko agidal gal kelen dance urisi tirgen ko en yani kelen na masalan de male ko gul aba de male jago men jam dinyang ko tar te ne jila ezi jewire gitare ne jila di suru gitare do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa ka ko mu ngeli na ma in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu wona tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na aba dai dawing ki bouteni na mo buna aba gal basalan gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yingi
1: sey
0: tem na aljane na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangin waje sikulo alinki lisingan yani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
1: kiya
0: ki sense yani dole ke ni kan tiyana amalin fagi den gaygal ka ba kan albarabal bet anna ma
1: rabbal bet anna o na ma dog yani tarra in kan tarra in kan ko na kasal dog kay
0: dine dog dama ni neske be na maru fay ba
1: giro gelan wala ngen ba
0: anjamba na si ile dual je orite yi ba la ya enne en kwal ko le sanki wi na sungani minen
1: ni yen
0: ne zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
1: san jayin koran san jayin koran bor du san jinjalon din sursi ay nin iri jagi ne jika iya ay nin si ya jang nan wala wajanga dora dios ko imba wala muta dora dios ko imba jitti si allah selba unen den karakan maran bam mitili ne skalde alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ne ke nan otton sokle jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal iri dan boru fayal kwadinga ki dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bayle ki telefona alan di yanko eskuroni ki an nangiya jay ba asande suri siker
0: e dimbe zaina sinde mapa ingame kiki ngaye is no den to len alin korgeri yani hada uwan ki ndarin akai banan ka tebil amma hele zai zamana bas zaman di juri de ne le gemla ngan o bakala alle du
1: la la jani awas
0: jani la akai ba
1: la lai
0: nasi hali an uwan darin akai ba ile de mapali ba amma ga ne kan ne kunya egal jira motori jaral ni wa junyu na na zela
1: la la ile si jigal kel wangan jawo udin ne jiki ke dogola bay nan ele tin le dog yani inkama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongale ke ba ki tobanga o taga sin jurto ba ah ki sense ide jina ma abaye de njuro aja ba gi kinto banga o kela do asa nye nyinya na jato estima na den dir was kurtu no bule ne kento banga o wariye na ko yingi la la ba jani do imbara saldoro ga nye mo
0: aba aba to a jani ba sare ro bang ah wore ko agi sense ki agol ba lombal e kola lengi singwal ah ki uto ngal koronga ge kul e do be den nuy lengi lo se maran ki kola lang kuro kani ge sense ki wajanga na uto ngi nel ki diele e jenge ki ayanga sa songe na na ma kola lang hulu le kit kai lang ki ki urre ngale ko je jale ne ki ko je jangale kuro ne ki uto ngal awel ki duo bi duo e lengi a bita ara nga baba e gan nana wa daljin kwa ga ina kawe ki do bus kuro ka ngala nga ki do ki kwa mba araka a ina lomba al diele songa iri kan wala diele songa du kan fa bay lon ki do ka sanke kwa wasi en ken ka daljin kwa al duo bi duo ritfi alan si sare si zati na san e den jansi nyinti fa illole ne mukuro kan ni kwa nyettin zine ne lombal dan wore kwa si ditini wala duo bi duo ne skuro ke ne den si eri ke ne den si mohi ba ke ne lomvini alan ene lo si sunwa futo ti ne ke ne runyo na apa en ene lomba delin ina tariel ki de ingirtin lagi mar uto ngo sunwa ga in ne lomvi ya si diere ji si inni alan ji a dele ke kire jeng namaz dog dan sa wakel kam ne kay nganas dan berata bunga asai
2: Radio Samar ina lombal badel ngi radio hoy ye radio kain ala ngi kain ala orre wosi ngi nyetin au na belnas bago na au na skibing an kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ming ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kilma jauli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jaile ki dora tulle.
1: Kisense dogiei barnga nyati ni kwe ngal bago donga giani sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga giani sunga na tani jainga bara Mubarak dogi donga ani na bara Muhammad Tahir dogi donga ani al jidok jenna jago bara Mustur dogi donga ani nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeynga enen si jeynde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeynga donga gi anni ne sunga jeynga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeynga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga di lefago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeynga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyatin ko engi donga kan niki sense ko kitel ki on ko na ko na ala ko banyatin radio samar ko donga e kaniya nanama do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga kise longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongong kwa ang kirsingo na uongong kwa ang alsi uongong kwa diya keneski abongong kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasi esijue alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwe si ki duo kering yang kwe gari ni vi pa in u abongong kwa si
2: kilma songa
1: iriula wala kilma nga za uwe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko en na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa kin udo nga na mo ko langi si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utul lele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kang ene le se mi ji asa dinyi an ko si ki duo kering e an ko e gare nen ja gi ele duong e an ko e ba songa futto je gila nan de le ni to le ja nan jaw ngi na dinu ngule en ja asa sa to le domi ele de gile man indala do dinu ngile korol le kari nan jitti si ja nan
1: na haddi
2: koron ja awle ngang yani dinya an ko esa sakila garen nan janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bembene duo ani ilui ye kasine ko ni kuden kusingi garen nan ay san pia ba isa mare en kwa iya in ridigi selji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test sen jaw an gal de in juli ngi ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin ti na ele don alan koy wala dog ji don alan koy
1: azwa ba ji don alan koy azwa ba jwa ma chakla
2: aram ma chakla ja ba bas den an kayre njan ma sin jwal inan inan jan
1: real ki jamal ba
2: ngal ka in aba in an si jingi din jalum kasi ayle kelma so so atara ngeriti na ma hawile nja ding i an ko esi bedil alan sinkile don i an ko e gare ne nja na ma jidora jawi na man dog ding i an ko e alin kami ngaro was i an ko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko e fi ne gisi simmais indelba bedil asa nja dig o iske ina kasi tolle ay siba ak gundine ina na ina nja na ma korongi na mara injwa in annan koy na ma in resin na pe ba kala onus e an koy ker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as belen ba ga kwadi akai ne shawara ga koy ba
2: a kaminga ba
1: na manin je na zge hata kwadi ya ne al sai asaka alun kwadi akai mun ginne ne ye je na ira ton dillon hon le ya alun koy yin wasu sogodi ga jan wori yan ne ina ton jan ba alun hata le na
2: su kwan koy yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tomban na maskin jaru nga se palje mi pe yen ko ko in so la su do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tudle inna nga fi be na fi bana owol asa marang allan ko on ke elde le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay la haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sun jwa deg o iskay na ke ke tudle ya ne ba badir alan ji yesus jawmine ke alan ko ker gel di wala naski ker gare nan ja hawala nja naski en koronga dora ja in namas kale fingiti kaba ene min ya jirsungon den nyukki jirsungon nyukki namas ka ngamin ji min degile alan ko sa ji yoba ji jwa san jiki sense kikil ma jweli na jwa san ke timme mbana na lomba jwa san ker jo au na gaida ba yene en kamin ayane zai tengenga tenge na bajiki tenge aki na mai longa doing yan ko e ton budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu to less emba na denu ngile to le maranka al inguel kain jay ngale al kain alan yom ka wasbun dio wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sinya orundi ko se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi si malai kariba yang
1: ya nambon din din jansi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama koede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sino perraba na haddu
1: namas bum na bonde
2: ele ide jana skela tenga ngasi yowliti kala uto nga jelo di anan koy fi na gisi jamela skela wala fingiti nay kuy jumel ne ele kayna ma sitane nas kwasi tas le kariti ne simbe ajegi asi anan ko pelan so nga jamela minkidi na di ne na fi ba ide ele jon dal bongo di anan koy sino sinjwa al ilonjiro galan inan jaw indi gisa jijaw kasina jamala sai asa joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tengenga kae binno aba korronga ke an kawi do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene na
1: dwa ila kilon ninan muaje kan gode ke ne muaje zikeli kai
2: aiwa
1: am dele harriben kindene na ko yo basan kinje nga cheka
2: azeni
1: na jejo aba to amin long na jainga e jimungi ne njo dualo kaman dual inden dule mare nga me aba usbu kullu kulling inden dio di sources check jawna jolu
2: aiwa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga
2: kage
1: e di nje mani worge na koronga singe bol do di embe kelam lakin maran tul mana bang na duo biduo e koronzi lo na memberin na me induzi jan
2: aiwa
1: inama induzi jan na bonu surunga zi bolun sare ker dok na me enama ilang irrimo
2: aiwa
1: ja dok ker dok na me enama enani khalas ila defteral tokenga na me
2: surunga na ona isna onga na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin tukur si jara na jana haddui ya na ma joto ngwalan ja na ma jwala non dan jar pe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurungi hasin eri al dan wore dele ani inde ne ki golal wore in lole nguro maran den juro ay nilong
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nungu ngadu wajanage kangi ye wajay la bal du mba on galan ja batala ke lekin wajay dio ke
2: e gal dio
1: wajay dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan worini dinna kwa koto ngalan si surnga si wajen kawe
2: e ni mere se
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di mu ngwesi na ayo eri maran se
2: ba se se bagwa
1: se ba se ani lon duonde ngwende menal abon kaminga do ba se se se ba jwa idina ba se a ba se se a baba koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkami a dinia turu do alba ki bele kire marang aman jaynes kilma jabung no sukut le yan kale jay ke sense inkami a insani ko den duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani aba jiddo din ton se jweli ni in namadwin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sab koronga jolweni no jota san jawli kuy futanyum kay kami aba illo na joyam ber kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na mojana rutin jua marang ini sami balang tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lomba la al koro jam la ba jona in derem bas na mai jai ngana wai jua
1: balang gal jua jaba na koro dang ba na magale nengo agal ilesi gal kang gua ni gua la ni gua ilesi alba kaga duin tu gua la kiam nengka me mungkin nengyo
2: kala skul jum
1: na ma fingi nengo agal kala la la ensi jua bumbu ya jaba
2: bumbu ya
1: ba na kela juri
2: nengko ya sokas jai na wai jua jis sokas jungel ki yeng ena jersi ya ngko mungkin nengdo te wile
1: ya ala mikra ya bar hadiah ki mahawala desi al ki kaming ki sensi kaji bas ilong ami ilon na kwa lolo huwa ba mi ilon na kwa kikilma ko ile nan kawal na duwo ko ile den janke na wori duidi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa sa erbetina jundi erbesi kwa ji so nga ke lel erbesi kwa ji so nga ke lel ina no do warin al beleke ana kwa iyan kwa ntasle ilolo al jinjo mungkin nin duwon yan ko sa jegilen din aki juro ati lombinden sabaka ngi lombe
2: kwa
1: lombi kang dok sungari sungo iloleng neng kwa hata bay mo siru kwa no tong real tulay aba duong isi jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kaya mas jiba
2: jaba ela ba katia na jana dok bay long a julo ina julo
1: na jaba indala ng fa ina iloleng hata mo siya lang imbo orre kwa inguda ila tulala ba kaya dulding kwa kang hata lombi ako elu
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskin singan surule do gisko je yafin hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andel karkan andere yani ko alan
2: karkan ni sama karkan ni o yani alan yani tengeng ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dere janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye doga ilande hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya takatini alki kanade ingrisin warre kwa na alka na kaming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan na anden tini ilo kundi doga lalage baima lage guta lage na jawo jira jannes di surle rijik janna jawo namado rije ini dayan warre leng alka na kang numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yeren kisense numadok lolen alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombere lolen kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba aran na falo ki kul surusi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangana konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki alkang ne daldire kang na utonga kainna kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jerringel alian dok sunwa ki sabur kindering fa kisense eriya ke ba jain sunwa iti
2: jaing iti na ji otos jalumba atong ajuro jaung iti la ajaung iti ba dai mululong
1: e filang yani kan iti amin dok ki jaing indeng dora amin masal yani jaing ho iti yalan du i senjen ki tuli abaji jaing si abaji yani du jaungi ki sense wan ki simin e senje marang aba janna jaing si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman siden shavaga jaw ki sense ilabaye bay dar lele sun dar joke ni kulmana ji jaw na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
2: a resimba
1: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol ko aribe eri bako na nyi giden sur yani ilo ni aye ne fiane ina lo ba lumfin e den janyi ina si sinyi a kadon sa bangere ndo bangalu alkini uto age tiri don ne kin si gundia ano ke ginde ni wala
2: la la se dimbe le se songa udina yani gidu awo kinja ina le aljaina ko to aljabu ngaranja na dimolo se jingo badengi wala na azjerin aba wala kidin goro jana ina lombal ane joyngi mawlore forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sari lungi santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofun na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kela dai mawlo ba musa si ini zaman al do gi kwa yani do barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela deng ela selfie al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja al namanye na del dinku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbele se illa zakiran pia la nanas long del dinku se aba imbele se tengeas aba yani ele aba erifi denjurule inalanga jaba ele duosi alkanani wala alkurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa takatini renki dele juruka udin na daimolo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni deng nyet resmo dombore nga war kwale namang ayu duobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang erile kinma ayjelba
1: marang in uzia si jiha si hali an den dile al kan na kolu ko anya tin ko ngal del dile kan in uwa sa al kolu ay duit
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora gilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha la ni den juri jamal kidin kilman di wona ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era do ba korro ngena duit na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili mara den kilma baila de selo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayang abonga boruin kaminga eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahadi
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma fisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi ko gergalan kamma na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kamma na ya nunye ti kanjiro ato anin ami do faida
2: annan kert keleling izyala do ta pisa kame ba
1: din na ya khalas min deng dio e deng dio den shawen den kilma shawen zi ko
2: in mun se ta pisa langa mamba
1: aliti gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa in rena hale fikira ka welin yinwa kilman den ganadio a jiki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idi neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di kilman den gondoron di noge fa ji aba joya joto wasen kilmazi ji rasanjanes a injo ay ngeral sunga ka duin ngi tinga zan yezi gi barkamin ki sense tul manaji jan dinele manjana ko jenja
2: nan ko jejale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi tua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba nan doing pikir asi eri itti le ana marade le na jenga al elson abdal
1: kwa fi lang kwa gain dogi ani mugi nani al duo kene yeki keng utonga keng isi fine yeki duo balas kimba yeki duo juru as kimba faki alafi kira warre mina nka mush warre yani barun kwa nyet mina nka aji duo den surisi lo irele bana yani kwa lenka raja wene kengi lazi vianzi nye den surisi tabunje
2: na yukame ele al ululi
1: ululi mush ulul jundi mungi nangisi ngangil al kwasi jare mungi nangisi utama sunga gisi ngangil marang zenina al mitil kaya ngabonga kami kaba angina kaya ngabonga mitil lagi labai kilma sunga zimi alin kami alba asa ululadi
2: Nakamalna
1: duiti. Faki sensi, amin ilalan duo janga. Ba jundi na uru kaldian. Jina maki ingele si jau. Al juel ki lomfin dora mana nene lomba ki del dingi ang otang ake kini. Na ki lomfin jau ilasi. Ki sensi, ki dayang ware na magal ore sabi. Na ako el bayani ki duo kerin naja. Kil maasimua indel nyo.
2: Se dimbele.
1: Ore sabi. Hatta ding ilo no kwe deke nga ya niwke. Al mehim ne duo insa nila jana na je jana. Ki aduma ban songa ke kan huni zenina jeyo aba hasi kan ene ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan sia kaldi mumkin ngi jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: ye aba zigi kelman dio dimbar zidwa jele ne kelma gizi mo ga sadden lom visare jizi ngi ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar ke nungi lay belelay dalilay almim ayeri mumkin duwa zene sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lombi le duwa si basin kwa min din waji le min din belel min kin jawe ngalin
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duwa si in stakdem en fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duwa ngara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri je kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma den ani nga sabakela yani minnin karin jegil day molo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri apa ini aba dele na jenjenga le ana mis ele le foiri kin no songa takati ni san ju duo eri si jarri nga na le dimbarang yere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji alji a joba e aba zidin jering asa jering ki tulle ke ngazini na ji a jomi
2: basi
1: e lomvi bas long dimbarang yere ji khas are yang marang ki kang in kalung zenina albuen beren kasi al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngai la kulwe ba marang lomvi logi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki gola san ko kulinan kalnga duwanin kiden baralote kin aba sore ni egel wala luwa wala kele samba
2: ana ba kamar ji duwa ker kele ji selaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani kin jan aban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulija maran abas geyin na juela lang kikila jainga toya kwa jainga jainga lang injami induone kasi aluba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tul umura kila duwa banki na doeti jina zene la bamle jere jina zene kwa uki sensi hasil zine ki
2: kega kenda yang warali kena jail
1: na jail hata ding kwa kila gal baru kaya muki na nindua kena slonfi ya si der reile stak di mempiana tari jamalfi na amin kuyo kanga batan wani zakanga ladi
2: yalla su jondi duori gamman nama ani jayani masala ba ready ni di mbara su jani nas Allah fo li no kuyo songana songata na jilla ready gile jaldo ba ingere musu nyam kamma do ready wele la kawara ka
1: jawti na jawni na jawti ni jazan ba baraka reyla la ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ni idina suru si lomfi min warna le mfia
2: ay ay ne ela gosi jayo ka tainga wala en sika ayo ay sa ela karayel la karale ni jo ka tainga se tarnga ngoyang na jina ma ela reisi ti ta tagalolo asinjwa namas buldunga abas gal buldunga rewella duodi kin songo kire asaji otto in si jaba marang kain juru nga doga pelin tiya
1: bela tani inga lindo ba jangi di kenes
2: inga lindo namas juldu nga ya namas tarra e namo ingwa ingwa sa reita sang odo gabo nga lang odo ka ayo
1: egel kabe asinga minama jangi na jauli nga odo filan omugin ila dua alavi gina nangki kem kong usa ene sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: egel
2: namas molo gal namas ki dora kerfo
1: namas ki dora kerfo
2: marang dog in usi da injuru de ina kawarti ba e kik yaman ki in real au alang ouno onde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kanu mesene mon rekwa
1: hada de basalang gi modi lele do ko zonwa do ginan mungkin ninji basala jurgone kim basala songwa kiren songa ingine el du shola tan basala shola amin jegi lana el du deng derre deng deng buleleng kila basala indala rimo
2: ni ngel ba janer ele buli zigi den war
1: ngel den war janem jami inzial ka atengal ka wela fa innu ya jama awnu sin kalun warre wa baraka lombin baraka dileke

0: yangasi midil sunga sali. Kang ini sekarang yangasi midil niki injai nga, ika ingker kerja tu tali. Dua bata alji eria, ya anna aja ilahi jisi kurugi ini.
1: Eh,
0: nengis jumel, nengis emberang aja jua gelok orang alji kia nga.
1: Alji kia aja.
0: Alang karok ona kiduin dora hawil nga. Eh. Alang karok inang iru o. Ya kaman, ilahi alji jana kia nga irijo. Ye jisi algi zuma yengis
1: be. Ye jisi is nyenti. Ala yere le songa iri ya.
0: Ujang yani inet benem bagi algi kem benagi le kul jani lor ye engis benagi kem mofta jani. Ku ala harin kem mofta atu abe le reina jayo. Bazim benen egel min den bida den jusunzi aisi junga. Na lia den dawinzi inet benem bae. Ji ayani ki dora yele ites belem ba ji masalan kin kanzi al juzungeni nini njingiti yengi tafasile na az belem
1: lara
0: illo len kin moko yele san kin kwasi midirin galde yesi kilma sa sun si muinderin alji irigio al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo e dinna den bara ila irinya yesi nyinti si
1: e gan nyinti
0: kuro enni nasim benen jasi enna long na ken songo aska wal den ga yera aska ba nyinti si nasim benen egal kan gi jisi kurani na tin songo jo e yera ngin kurani anji irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dimbara
1: si maran yuru le encorte ele duwa ba ire nyanga ba de surine ire jorte ne injuru le ne corte ba duwa ba ire nyanga yani den riela ba tullele pago alan dai mboru si ire ja nan nin dai orre si ire ja maran ki ben kam indo ko to in asaye ayeke ire du tel ba den source
0: ma ele ne kinga skeru du ya midin zin gere
1: eh
0: atu ading ilon dimbara si kuro jani ne iri nyangan aris bulong songong bulong ne nyanga aldaim buru dio kore ne ngene ingo alang ona kila porre nga iurang kila singan si nang na zile nga na nunga mwa jiki ya mushar kasa mga las bumba
1: kain si
0: a mushar yele ilo leng
1: lana na ya orre dungwe nang orang kwasi
0: jani iri jagi kwasi na iri jagi kisi na iri jagi
1: kasi
0: na iri jagi kwa kila haddi intile insika ina jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara za tulonji irajio ila duo kera bo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
1: nama yesi tenga jani wala zem mutabo man ma jiru
0: do nama jiru do jang fa en kamnga longa dingan al abo en kamnga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fingi ni jebiti imba yen
1: za na dan woren ko
0: sunwa genes ka alun dan woren le ke ni iri kenge
1: mara nama suru si yendo
0: dien giti nama suru ngazi duo ker si en zenya je jo bana mufta ile duo ker garib asin je janu baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
1: la la sai zeni ne kama dinga baye daro amini aba nino ami daro ala ngaya mi ba na zai masalan yani al abon aboru in kami ngayani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albay asi na mangal illona asay bano jurnyona diwi jato ambas kem barayam yani ji aba din diw inama din orren wala din garib asay si julni anani luyne songage anana luyne al koyli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola kenki wo aba en kwal bo kewa bay sirra
0: bandi le zon aba bo
1: kewa bay sirra
0: fa kisense orre wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songo ataka tingi algidi en kirsingo fa intile madinin bara hadia zero tieni idina yesongo songa medik na elaba na toale la dok songa ru songa ka fa nama welengi tinani na ding e nazara orre leng na jijuela tanya zigi tolanga kuru yani na sokote buga ngailong alang aika hata kaim forrenga atingi lon ki udon tulenga ka jil inel undul a tulelan je woni jiti je ijabo
1: e lala tarasi barabat asayne tin nan jamal jani na ki borena bara fottai na worre kwa karok songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka wai sam binga se wa ingis aming asalloto in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungwe imbele se baslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo an do jualan ereja ki baragar na asa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumuna ere to lefi yidi yesi ide kurwa jeba wala dendi tininga jundi baba jelune ilonga janyingi kwel di ngartum ñi ma nga jër so

0: no es quien cola feret de quien cola feret allá y a quien a ver lo no ron ya que a giro dinger tu mi mamá girso no es quien cola mi mamá girgo alan kiki el arroz es bab kang en esca el abel es emi la no abo corazón a que no cua a un isbang no duro to irtingo la duro to para siventi no mata ga arabab en se kang es emi din para si partel ala yundi ba el dorale ha willen ya no jutumo din para si el lole na erije alan jato daim borun zat eng na kain dogolan zat eng na daim borusi erik kutumo aulengan dok na mas kain dogolan sabagis irsin dok duo bi duo na square ke na run dok au na kila doro runyo asan kain tenge asa kelni na dok alan kerage alan borun sigirage na san uhun sen ajirsin na bado din kwe ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamyo un sesi asan ko itile no ulile na orundi okel jam king ise ona din joru deja aba din ko son ngare sin kwasu son nga jilel hi pogas kawa na doga kirse ma filani ko kwasu son nga jilel ela zakai na ringi na ko ti arisin kwasu malumata tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle son nga gisajanga kain dolan sa bayani ka alunu dogola suki kan nas ullaka ki kanna kundi balan dolo kurnyul ela le son nga ba le bana doga bas koronga ke ga pala wudi ne imbere itin dan orrele kal aluta chuish fi maran kwa ba le ka ortawa yani in le son nga ba le ba kain dogola se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji wona kiun badil abaya bele iuna ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sun jwal o nalya aba dengin jago namai awi ya ouna lya as alamba juro lya sai mana oyingi karo dile apa ang mara utonga kula salamba uri naka insani ko yang ouna deng arra arang namai lya awi ken tenga kingle kain dokola su songa gasren ka ouna wazi tia ke gafalai na isle dok kain abonga ke kain amonga abo duo ke na kedeng iyang kwe na tinas kain barang kien dien tong dio ba una kien korongas du ba witi inin dok ersingo gundina annang tinin den nusi yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korong do bawi niski tulim baola no surse afen ba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo korong ja unas gafala jwa gafala si jile nga zemin ba ji yesi keli jaw eren si jemel jibba yesi bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay le ye jiskeri fi Allah in sija ila Allah ko jisele songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba din don ke gafala ko ina jaba ay don du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata santa won lala to mun joyi ngoro joro ila diele in sija no kit al bagina surisin nan kilmanti ngina surisin nan an kin dola to le burnyo kin nama ko un sen ha gena wa san ago wala ko ngo sen gena anni onu lo to putta nin ko embirsin ona ouna yani dai ba mal ko alan ila ya san ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kaya neska insemi la anna na kikaya amonga lutonga le songwale kirsin boru annanguo nga si ina juwa sa nunjani bantuga jirel ak ane ay kaljena sa nunjabong ha kese ense ele siki inkaming albagi maranki amonga si na kilikilma kirsel na jato amonga lang jena jamhorin tabung kier annan giray fi ana jama giray fi alang jena kier na bela risungo bakiting marang hawilen ka na minkayin tongale kain dogola se seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terre rising alan arina kali kali ya kilmas ke ba san de bele se julubba indok nama takatini ya sanki orrendio kai na hawilen kana dai orre si kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal irke ngal kemboru ngosu kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mboru kutumo asai ke borai na barase dos asami na tawas aldela otto tinyemeling ini esan kuin un senga ago wala esan kuin wesinga undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo deldim kyan karo se dire iwiti na biro su doire biwiti duwa ke bal barale so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi Do bi do no koro den iyang teri do asu ni ba basle iwi anu mo sur ki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabunje asai ki bara na bara fatai
1: bara fatai a bara hadiya to ne jago ini na donga gi kanni sunga na man kel jam ko do gal banga na gis kel bami ni na ko gitar rim men kawe na ko gital ferra kawe donga gi kanni sunga a ba silom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe kingan kang na maskai titolele asai

0: Gudfaali wogeren
1: woya
0: jijayla na isi jamu
1: abe kamu ya
0: auja
1: abas tir don jamu
0: domanga
1: ahana gelde ngai sikamu yi
0: koi saga wajas kiba
1: manse kusya kenge ba
0: ejye yendeling
1: ah ki longa le kendeli yen sawat
0: la ka kirage
1: kailena gud kawe ba
0: kaina gudin te ya kawe bi ez burin ai
1: ah kira kaba kan na kurungas lo ko kirtibas na na mashiro kira ke ba
0: eh
1: ta munje
0: kaba ngwa to as a dance ogi
1: I na yo todo la dance ogi
0: again
1: yakin sokai
0: wa yegi de yiti no
1: yiti egesia
0: ay aga jina ba la an telefone ani ya na dilom bodirale
1: kien de rubuna kinena babba na bargiti bargiti ki gasi la dinga dogis urringa skalumba
0: la dilom bodle ani ya rimen jaw ara ziye da ni to bugani ngam ya laiba
1: kanye ke ngoto korola korwa kinal den yo kay loading aba lns bargan yo kriye
0: eh
1: askawul ba ile el rimen kaza ta ba urringa do
0: eh la la ko sage ba
1: eh
0: ba dinga din sinin wasen ana zuwa
1: eh
0: arangis gizi ani fi
1: la ko sage ba tabunje
0: ay na ma wala lan huwa da burgule ko lin indere
1: eh
0: na konas kabir si uguana maila nin tongo war babintong
1: oh le amingul war babintong ngani to
0: e arangila dai gudila ga bongo entong
1: kalas tabu corona kaljen ko e
0: eh
1: ah kalas juro ma ko ma
0: eh
1: nagal burgule kago
0: ay ko isi
1: eh jal nako
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: naji aje dal nyakai
2: ay kay ay na kakriam
1: kakire la yak
2: kakire dowa
1: aba kakire dowa jan moy
2: kakire dowa kaba gal
0: ganna soro dum
2: e kangal bogore ngolingi
1: hi
2: koin kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingere
2: e ganna maransa akinan enan kiri na bat silo ga ba undura na yense eges gese
1: hi
2: nama ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ay kira tinne ja chuwe nes iri jalan ken ko lu pete pete
2: e egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: kasa
2: kan se roka gele
1: hi ngara ken yarta la kasa jirgot
2: kire bat kele ape ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la le la ba duo abe duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian do la dengo bat nakani itin sepi alla kaldem
1: ega la kikan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la langa koye
2: eh
1: na butin ko awoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: ega na ma koy la lang ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: ega na nasgal mosot ka gel na wo mongoy ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon taras bilon bat koin taranga do sa age mang na des dog age ba do bangu ni bat na min won to ngin jwa mang ke da bat kulsin do gonde ke da bat na jas ke mang eh to le ye wo dol fa digel warin ka ba wanas dog de le leng ko e wiye
1: eh
2: ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ga din gen so ga gen kwazi ba tawun tabbin gari da
2: wala
0: wa de adik anan ge so bo an kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e no asalum bai ko e ne so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ere kintar nge salwa warja alang kwa inas kwa sikri nga jaramba
2: ya sang urre kera si kulto
1: kata ya sang urre kera si kulto kata ya sang
0: urre kera si kulto kata ya sang urre kera si kulto kata ya sang urre
2: kera ya tole ya tole ay na hegal den urre
0: ah den urre palansi
2: palansay
0: ay kakang la karalu
2: ya ayu uo dolfa
1: yeki yebi balba kuinter nga kine sele
2: egen naji a godol bay ka
1: tigala
2: egen na kan ki kana ke liye
1: e sei
0: asa ga ba nga mejel ke subu juro na masin wa gutin den tin si duwa duwa salon
1: egel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki anga urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belailan bumong
2: bat batarasi mang
1: e la ke boray bago
2: e ki nga kana ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gire ide meram tolla ke mang e na ke la ite gel kangal dan sogi e era ki won dong en den arkanina dan do mares gut kawiye
1: yang
2: egen nanam dire ken nanam ket ete aso wo bonko enden de la ye
0: eh
2: anam war ba bin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jaila ji
3: jago
0: ay kan kikin kan nakela
3: na igwa ding balala
0: ay kunyirin de menzi kan jo to tusia ni jaba
3: o sia do so apai mon
1: egel jabi sikiri ga do ti o to ko kulgel
3: ayo te kel kirinelo
0: ay kingena to ne ne na gutwali keren ke na gutwali ya burgu ke gutwali dolva
3: eh
0: nan kan dog nakela ke an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karangaila
3: ta
0: ai na ai jandalin ji
3: la la kakiriam kakiriam ji musa
0: kakira jamba
3: e namagal i trikagil
1: e
3: namagal eski la rongai
0: ai na
1: domi kusiake ba
0: ai na maslilong kwerika
1: e
0: na kera ai na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibarum sa yesu kari
4: Uri lola abibarum sa yesu kari
2: Uri olmola abibarum sa yesu

0: borube boruna simengel ki barkay borafata
1: borube boruna simengel ki barkay borafata
0: paybe payna simengel ki barkay borafata
1: paybe payna simengel ki barkay borafata
0: asoy ki borayma
2: asoy ilay
3: borafata
2: ay tarasi
3: dom si sadi swa
0: kayna skawiye
2: na
0: wu galal duwaja ko liye kherali
3: ki bat kay borafata
2: ay lo lo ngala
0: egel
2: na lo na kuliyam balong ndi
0: ay na kankera to ayba
2: ay
3: ya suangere te
2: ay ila gal keri
0: al yesu keri ay lil ila den te
2: ay ma yesu keri de lo na ma khalas
3: be buri bo fot tan longo la
0: buri bo fot tan longo la
3: di ku jegi la
2: asoy
0: asoy
2: ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke inena yohanna al awwal garanes domo so jamari mempia na imbeleng lombingwe yal ere
3: nama de mi le kanni
2: nama de digle na den dio hilla nama den sangal
3: sangal dille na den ay os
2: sangal dille na den ay os le
3: na os na dik
2: e
3: yang yin
0: niki her rhetoric basin sikel ni e nama magna nama batia na unse na pagwa dombre na bat
2: e
0: na kones era
2: na era galingal era keri
3: era keri
2: inga nama era ere alli alli inga me isa mon gwenden hera
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama atoro gisin bereni indigi alye alki kagila ki kain kuni nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang kagilia alherai lompial errai in alye alki kelkami nan kagila aisan kwa den in lompi alyina hirai na ingalomba aludi ko benet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in namas delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie na kaw
3: se ala kien asa kirimo na se ala
4: ya kai dombro bere ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgin
3: na
4: ilonas kaula na diko ngere kaw ngi mana ba ki ba pie na kaw kien as kirgin ba
3: e bad ba
4: aba kio na ko senga ka kikien askri gombo pie kwa kangel lore
3: pie kwa
2: na ine
4: yine jingo poke
2: do galim belenye al indigal al kagilay al kelgami dembere na al kagilagi kangu na al kwela ngizin kwae inna adengin inna ye kingasila nas belanga sang kwa kiranga si kwa wala kwa kiranga gena kwela sin kingati angul
3: lolo kelaki kang na kwela sang kwa kiranga si kwa
4: ki alkelkami
3: alkelkami
2: nankagila
3: ken tulenga dai sur le pia
4: ya
3: nankagila ken belenga domboren dio
4: rimengi
2: ya ne duo kera bezen jisigo
3: lolo ki kanos kwasi kam
2: ki na na masa ine nan alkandu nam kanna zorre kwasi kam
3: inne ngala ngin ken kam
4: ya
3: asan jin kan ngol
4: la den ratu lejara
2: inna baye den belen si
3: zata
4: den ratu lejara
3: asan jin kan
2: min zene jina kano ki ko gula ine ganna gerdin mazu ki addo mo kwa kan
3: badba
4: egel
2: yang inna ken do mo kwa gala tori ngin kila ye ilo
3: wena
4: augila ken majira gila
2: majira augila wena augila
3: ki do na minen kan asa kiwi al yahrai
2: nan al kirai
3: nan kelka minen kagila
4: nan
3: asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwari ki na kila kan me ba
3: alan kelka me
2: wala akagili
3: ba
2: gidi na ye
4: den digili la longa lan ki kel da dombur si kawli
3: be
4: ken wuwe si tulen kagil
3: bad ba idi na ye den belai
4: na ardenga
3: ye na den belai ne duone
4: marabi
3: mo ramba ya kai dombur si do ka kagile ba ay long
2: maramba ire
4: na ken wuwe ro gai ba
3: na ye na nunjumi na sa jol ba den du kai
2: na na ba injama sa jouliba
3: asa jouliba ala al diogu pisi na do ba ina sa asa asa dogon de nyokey sa
2: maram dio
4: ye ye dogon so simwe ina ru ma
2: ye na duri wo ye si
3: diru we ina na
2: na ma ko el ba ndere ndo zikala yani jalusai mugi naning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazel lagi denganya lighting kuzeki. Denganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke. Namang kwala lala kasa ki denganya raza tor korkia. Den nungja wel balangam ki den zelitin. Wala do asa uliti ba.
3: Inama tarre.
2: Inama
0: nan ok
2: jawu. Inama ye za da enang. Ala sa ki gana den girse ma.
4: Ya kasi wa si lonje. Tolla biyal ilong da ki sama ina bor. Maran kasi wa si long in asan samandu le so asimoy dogo nyoko le so asimoy kika
2: ah dogo nyoko e ka umiti
4: ak in e ka kan zeral mitili neskaldi
3: na so le so ligay
4: maran ye argi long imbrel jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga maron otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
3: na ma den taray kan idin na rbd si juru juru o rolos kilo uri na junde pellet ala ngondombore si peli nagal si longal lompin dombore
4: mara
3: na jawre la lenden dio jegil na njam ngal le jitti jikal jegil
2: na ay si jiwa ye jitti
3: na ina me na ko ambele ngal am
2: na de ngore do ngal na ji burgoza bele kino kala on ko ala de bele la si lonzo
4: a ko ni na wo mo ngwedo si bele ke
0: no burgoza ye do ke ma mara nyala do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ke la sa woro ke na muzika ye alang pa kamya ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jese lela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan liaze bonne se ditin parines am
3: ele duo se imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyaditin na mesen jajon ba densimi
4: densimi
3: asa ki pelle densi mo jalo mba no mesen kwasa joli ba ndutu li asa pelle
2: asa ba ele na mare joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesen mbese ele digi si joli
3: eh la si joli
2: si asa
4: joli ba
2: ka nya nya na di samasi ki duger ludun
0: eh
2: samasi ki banya ludun
0: eh
2: no mesen kwasa ba ele banya si jamo sa sa simwe mara in samasi aba zami aba zauli
4: alamas diwe
2: bi alamas mushkila ba sa jauli bani haya
0: na kabat ka selan yela
2: belese ya jamaibe ya kangisin kwa sa jauli ba
4: eh ma
2: jauli ba ya kana jaba zauli ko ban jumana jamal na mai kwa ina hawa ina hawa ngila zen kwa ji inkuru ingiza angil ni haya la ngajura bol den kila la jil bambaran alba nuyi jana jigila ko ba zamelen
0: ne impanga gel ka sa alma mengi la pay ela
4: ya kadu bas lor wo mon ko do sibeleke
3: eh
4: lole
3: ji ma jaram bay nama ko en kam ma alumpi herraygal he ay longal herray
5: ya lumpi yani era yani hella yani dan ye kwas udon songa paliti marang ile nama marang guminzi abas jeudi mana
4: jangan
5: jam aywa alas ide gi asin jeudi beresi
0: dua kesiren
5: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya ila sibam nama ila ini naya ya kuasi as aku elba asam ku
4: ila si kal sama si kal
5: aywa kali nangi
4: asoi asoi
0: na kiki kembali aduh kiri kering kengah dong baik kiri kering
4: kengah baru mari ke ini asal ba tolla le nak kuah wala majeram main dolphin nak kuah al ingwa abah ilong aja kiki kien kiring hille naki kanila lo di kole kani ki alba piu kuah kan
3: padba
4: inyela yi al auto kika nakaw
3: songai
4: dikin kame nga sakil lomfi kirgi na kanena kay ngota dilla kaw na lodi ngal lomfi ke mutu azido toga kaweti ni na ya panga si molla si yi toga kaweti na kwelba alande dele dakekello na abel duri kwa wala jitori anjegile bora kelanja me wala tikis kayro azalumba na me nyame lala la eleri tulle ala ba aljiti ngaida
3: jika
0: na jijegile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajila ba
3: firge idan orrele iding na ila dombori di ngila dogal ines bawna sila kari idin na lompin kuro songa ge ken ke kire nga zidwa na to piasa nge ngoto ing yanga zedo si ye la duo la pi nga pina anguna sin deran wedi hilla dog lompin ko ezina mas ingwa al hirrangan hirrei dinele na manjado akira
4: manjado
3: hilla dog den dombori le nang na kainsi na imbeling ha inye lompin ko yalai
2: nagal kan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol ak yele ne kingol basim beranga dombore kwale bo
3: again
2: ta
0: dombore toy kwale bo
2: ko dombore kwale bo na toy kwando na dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egal de ngay
2: ba
4: ki ko dogal kam ko la kingo
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: inike
4: ki ko egal sangi galonye alle duol dombore denke na gis imbereng abo bo rezon udon senga banu al dombore kwale bo ye ay si long al dombore kere ke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigi na ina bele na al duo bi duo den suri si ingo e lole
3: ye kan dogi ne belen ke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kere ngansi rigo
3: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne jijang
4: Dintas kedengi
3: dintas kedengi duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngena dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre
0: en
3: nama den jiti
2: Again, the good valley governor and Alasa coming. Yan Yelonzal on Algay. Marangan Duen is Zizikatija. Gangwen is Katijan is in Gua, Alba in Z, Abba Illegio, Alba Gitinga.
0: Again, the Jimmeram told Lola de Dukrinka. Illong in Duondem Belezon say, Will a doting Allegi in a king.
2: Makanya in Duya Densurzi in Lolia in a jingle bay. A sang in Gua Torigal Alcan. Yan Belet of Gualas was say. Wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenza sa namas juro ko ilal keri ngela namas imberen inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay no wala so ngor rekwa te ka kidik na do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal keri kete ko na inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de dorik undul na kor inektaz skrit dintas ki won ne ji jaw ngitena ndon dem bele sekel jam na killa dum barala jerti ba kay ine karal
4: kati do basi lo ni kati do basi lo ni il lo le al yen kwa on requasi sin kaminga al domborenga on algemang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarnay wala baw ki tirgi kan ni aba kel na tololin kerigamang e dombore ba togi na ma ra nyen ke ala ngiski ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi di woke wala nama de jasi di won jasi to indio kere na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere na injil si garul kino ta de kere na skani kage
3: toge
4: toga iba yene ma ensi na kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes on alkawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngalande ngara kar nama sekel e albo on alge maranga ba kawu sensele ne gila dombre ba togi
3: ye ade dogi ne lang longe aba ilona king nyed domo akwage
4: e
3: domo akwa isi lambele sei wala domo ndu togi
4: kangal ji majaram bayne
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom ngo kwa sa soage dom ngo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga min
4: ali
3: dombore alkile
4: ki dombore dora
3: adi dombore iskile laye
4: na dombore iskingal kul sur sur tokleke
3: e al dombore isinkile laye isin la bele soa sei alkilom bimbereng wala togin
0: na isin bere enin soa sei ye
4: na
3: isin kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le soa
0: illa tok ela sa jalo de ki kin kwang ki nga jawla
3: na ila dentaray
4: na se eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog en kaminga ye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba isu wala ognalma sai togin bele se sei ala ke liba ina tigi gan na deldinga ke nin kaw kina wuon ken dombo ra kina ele ki ba san kayina toxic ekel ne kin dia san nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: wa tola le o son digle na sabele kus ene ma son kwa marang abaki herale kirni ene li herrai asaba jirgi won kayen dentasle na ken kewa don pin ken kewa missing yaso alien genen kiyo ngasi te piana sin kan ko sin ajinyan
4: asoi
2: asoi
4: asoi
2: mbele son wa jamari
3: aba herale kay ba kilo pin
2: Baskin kirgi mbele alji jwa yani songa domi idi neki herale kan nankela den kwelen alien dai ungis enne zitin aba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi naba dikole yanga madu ba yenjana waringin ilalin gwal alal tirwojile yanga tirwojile bi juma zu ba haddi
3: domi
2: ne namaz injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awlo azakin ba
3: ine namaz ine tabun juana en kwa aba herale kai asaba jirgingo kai
4: kiwong
3: ne kidentas leza kidat
4: jirgingo skai
3: nanzile ya kiwong jirgingo kai
2: nene en kwa
3: ki
2: aldele kan
3: Nasi jigo kankin.
2: Min na didele gela. Ma du jigala ziani kergel
4: yan
2: ba.
3: Kergel jan azam.
2: Ouja.
3: In na madem pergey. Na in na ngasan kuldi an karga. Marra wela langi ingo
2: ko yedde setting. O zandile ngela den keri wala zagi. Alim belenye.
3: Alba fieko.
2: Egel.
3: Aba in kamingal alkikien kan dikole kan alpiey.
2: Aha.
4: Alkikien kan Nasien kirging na kawu dena rubanga ko
2: ouja
4: kipie ko kan kisen
2: sen LSP
4: marang embele bele pui.

0: na opie doy in nama den taray nama ingo ke ala ingo
1: bas yele al kilori gan kel na sok pago na maki kay njuri nga kingina kay njalla bata te yaka na kaka nama ko no kum alba ire kalas kuro lerno mas kawli na tane kawngi
0: na nama nama jitine
1: ko na tindilele kawngi
0: e gal in nama pier
1: na nyarta anja min kawngi tane
0: e bi ma jaram bayna ke ingo gin
1: e
0: imbeleng lompia le ray al her imbele ke kirey lompien herra kasmin ngay ngay na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual si na wona
1: apiaba yeines
0: yeines
1: erringa
0: yeines erre inne ki al buru kay nas raka imbay
1: ile iraye beleng kang erre iti na ina lomba duleng
0: aywa
1: na ma ndingi la errasi adem piana ela na maliya yeyi na duleng siki dual fiya
0: domi
1: ila ila errana ma dengi
0: domi ina na ma san orre ko taras kiwe a azaye ndombore siki ngana ko liye bana kidiye mbagin si amin ndombore si al bawli na bagil ay la kidiya ba na malom pembele jawli na jegil na dense
1: di ina ma dayin kilma kayin kilma ngage na diyen diyen joyngi dayin sabangere
0: bat bana ko el balen
1: na dayin tala al kayin bar ngage al ko amasuliye kriya dayin sabba oren sabba
0: del style
1: eh
0: na dok ini asan gore do sin jwa kayin ina kam malom pi herray baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayal la te yendi jilon kayila yeilo bi yeiler kanga joto mballo jigil jelu na herake bagel king herela ile lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto ga janne ba
1: asoy
0: ene langi a songa tulei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen na sikila kayenge si belen dang erengis na sibelen abaji indorale jain
1: lodi ko lela jangno
0: lodi ko lela jo
1: asoy
0: pellet di ko lela jo ba
1: asoy
0: den di ko lela jo ba
2: gut vale ga wala langizwa in wasi apa ne wo ki ngazini
1: diroy
2: nang diroy do fi nafsi lo gizeni na gut vale ga wa marang ko age in hasi halian nan yete yaleke na yani ile ruba zebe mbelala na maka duwanto bunga balan jegin marange kan azan in jago we alwoge yetaran yen kwa yalke jiden tabun
1: yen
2: tabun banjal ne na gola sagari
0: baba
2: nama alan sing indomo in gago hatta di duo lote yele je namang in gwal ile duon jain sunga tarrezatu ayete elela
0: atele e
2: ele duon jan zo tarai ele duori giala ela bana talomba kan ja lomba ni dio ka geza
3: na ali herang herra ya sanki jerom ki sense aba in era te denga dikaba ni dio in era endrem sorin era wala denga mara lombi inas ke bal erdi kenas ge te
0: kati aske be
2: esi aske be nama ela ngungi in jay aljin wal jay lejela ina jawal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gena duile kere lakin maran duile ala ko gul
0: be lialam bo ru kallo na kala wasa alumba
2: ko gul be gen
3: na kala ko pie ko yenge
0: inzi belanga sa alumba
2: egen nene jide le gen
0: mi ana ba ko dai lo pide lo ngono ko kai sa alumba
2: egel
0: wara janga gen
1: egel
2: le jigi di suri ngwa de le gela maran jode walan kin do ra yo
1: ya wari
2: ne jode ngwa
1: a
2: jaringi ba maran ji jode ngwa ji jode ngwa zan di suri ji kurro nja
1: ma ka ba ye jaringi ne berengal firo nja ba lo neska ki kirgin
2: ne
1: ji jane lo di ko le jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut wal kan uke ne belenye wa udi ke na gizi jundi ya ne ki suri ngelling na erdi ke na juni na gikuo njelin
0: ki borai
2: yal gikuo njelin wona me ene jundi na jigi dora insenjani
0: ki borai
1: leila
0: ka tola nenen jwa leila la ka wala skumel bawla leila
2: na la kum zingi din na leila si ka wari la debu
0: e jum ge jaton
2: tole kuriba jawil sog is coming na borava tag is coming gi jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin ina hasel kirsin o e resala di hanale wo enal gijwa kingdom ngale gel erayang wo jundigi kisat ding eralena yinko ninalie domborin dioke

Aso gis amin na barafata gis amin kisi alsi dog daing sa wakil kami kisi ensi kinmagi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri singo kilmagi simoi kwa kital kele na kwa gul na gisirim menkawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis amin albago da radie ngi tuske die ngi oto dog na maye ay sa waba al kwe lalang utongo kilang kirsingo jurnyungo tuleng ken siminga na ken utonga alieneski kwa kulkalung kaige walagal ki ay doray ilole na madokwele lang songa kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa songa tule ilole na madokdonga ani songa na wel alang gis ingwa alang duin donga diele fago na dok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago na sferra ba na dok albago na gis rimyem ba na gis buwa ina madok sunga tegatini bi na ki alang kang neskausinti na dok tabungkan ni aso gis aming iloleng na madok wel alang si kung na dok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na mas dog dan solisi kitire na dog kagil ayye ay beleng.

kanye idinna oton den yonne e dindingo alti ti jawli ti ko kuji galden to bu wal galden juro go folo ni na ajjo gaskan illolen ine na madogolalen gisiwa ilal den juro folo ni na makolalen untu otulle na fiskawa ile juro len

marang abokin gwal kwela nan ile kilo kusiyan an kisu asu kwa dogola si akol ba analiya ken kola tulan ku media kisen se madini so ma gusu wona de tine su fa kan ma wel balan koron kisu marang wela lan kilan kisu ati kisen se ati di di ko to lejuri yo uto to lan aljiria de kisen idin no waring

0: ke bara gis amin warre kwa na bara fatay na kisense do kwela lang ka gona dan sol si don kani idina yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona di warre kwa don jani na mis do ku na dan aldila ko
1: ke borai ana bara fatay da tolla marraba barin mai kari yare na sinwal ki gafalai idina itin gi jala maradok enna ago namaise kwa kul giskemu amin arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ilain sabba algi tin bawa marra ago ina korok na kagil to kayal den inkirsin na kiyen kilo sikaba na maskelbam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti ajanna jago jago na janga ba dardini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo sare dien tulling alji jelun ki ay dora jelun wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa won ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai da tolla jinji wo in sa so matarasi marra ingis long kwa al kay neskel kame asa dogola kay ni na dokit asa dogola kay bana dokwela lang lot le kawula lang tori diksi dogola kay ni ingis long dogola lang king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kay na jingo ngi alangi kingo lele idi na jingo in sa so madomi ati elonas do dogola jang wala nas janga wargal na joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sekote bukwale angis kakawa embele na mazi longa sasa suma tarasi idi nakida njain kul alka yin deldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na deldisi suma pea wala alang kiri na deldindio suma kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na mazi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sa suma tarai kangu ngina kaendenga ming kilo kwa kit kan nay kurnyol na doksi kalong kaing iyang na kaing abanga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa dinga ruwa sa dogola kang kisense kaimasi ay jurnyo taray mar dogola si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke din toyeng kwasi bagi kawe na muktamasi na dok dora ila lompi kwel alando kie kurnyol sokote bukwale matigisi za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa dia kien borunwa le nenja mail tuminga wala le nen taras tuminga ka ngungi sal idin na yen kien to kolasi tulle kurnye na dok wosi tulle kanya ati kin dien jale ay sin kargiti adeldisi na dok ay nin kutumoran tabunkia ila insaba injingo sa sunga tarasi marajat ko kwe sunga idi na dogola njurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin sokote bukale zat kingi na kwa kulsiruk daldin dial kin basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kin dogola si jurnyo na yena lia daldin dia kwa kulsi di ngiri kasben kindelinga na jirok sin kasben jay
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan to lejir singo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalon marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal do na yin wa aba jore san yin jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san likai dinis ka den ko awi
1: se
0: ilo len altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulling lomvinse sabaje melo dinse sabaje la jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilomvinden forene ye ini alkagi tulling ulunyone otos kin tulling asilon manatu in tulling alomvile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingislong dogola se abot tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atenen tolle akianga ba dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye na doken asitewa al dok insana kan na yena den sibaletewa wala den jaile alkain nama dogolan jurnyo alan dogola sitolle jurnyo ingizlong gial de bajan wala iya aba ilong na gikisense dok tolle jurnyo dogola kinsi ban tolle jurnyo na brok abas lompin dorasi kisi tolle jano idin na domborenga dingale lompin den belele kangis inkwa alka ang kuru tule na ine dokal doing abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi alke emperenga bang ina aljijwa kuru aba jurgona ke inkwa simo aja wala kuru aba jumona ke inkwa simo gena story dik jawia na simo gisi sare bang jangwi ile loring wala ile kuru le dokna ke inkwa jundu asan jam na dokwa sero basin jwa alke nyiki mbar ngasi al kuru ke nas ke inkwa sa simo ge albena ko kwa kun in namas in min ji atte aba jan nakin dokala si tule jurnyo ina lomba al delling jijang nas diin simmin jalo kwa kul alkayi ati mutamale yal jiki ambang nan si den simmin kalonga na dok jile rayay ati ilong na dok borunga le nyet alkayi nan dok rayay indeli ati lompile lompi nong dok yena squa na dok gi wosi ina sin kwa dokala si al le dora jile burnyo tulingi lale alkawel na alangi ka akeli kawe na dok alang kwang utongasi akebe bana kiyen kawe warga alang kwang shunale akaritiya ba alang dok kilage al biboyran tulege na alka welan tulege ine na makisense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kurwa baske kwa simoge dobi do kwela sanga ina mas long kisense al ile do abaji kwesi tulle jurnyo wala dokora si tulle jurnyo kisense bas kwa kul kasben kindela ngadiele ina lombal badel ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al del limbi ban nas kasben mindere innama abajegila innan dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kanon kisense nan long dogal kanyi dai mujtamale abajegila boru al kan kwadinga kien dogala si al iting dinadinga le kitulin kurnye kisense elle kwa baki mere bay ngame pilan ken dogala si pilan dogala al sasonwa muaddabage wala asabagi kany sasonwa na mar pilan dogala wato le kunyo bay ngame pilan ken dogala bas kerrep ki bargan kor kindelinga dogala si tulle ala runba innamas in min al intingiti duo ilal ken dogala si tulle runyo al iting lompin dakika na lompin ken utonga desi longa ine mara dok na makwela san dok kanon jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik chowe kida ina dok asan katko asan kanon
0: na ine gal kan in belenye kin urtu don in ange jurnyo tulle al kakirini wala gal al jirgi ngoy arantas ki dogolan bay lon ji ki ndogolan wala gal osura aliene tongin kwa bang ne di jirgi ngoto le manatu ya kwesi al jundi ne kakirin den
1: se lewge
0: awle nangalin beren jurnyoto le al sido ka faliti ase duosi in faliti wala ase ele duosi in min alin beren yes din sur le seje
1: badba
0: ele seje al tie intimele de jira janna jawliti al apujang asanye den sur si in u kaze seje andu sur le wala ye nes iwiti min kilo udon ala si jiyam
1: ki boray
0: yani aba kwe nes di masal na yi jurnyo asanye intim ka asa ki kwen alan jirgimo an wa nedok asa asan seje andu sur le idi lalo asa ji uto ngake la jawaza seje jang na uto ngato le nga jaw wala ye idi si undul al si ji esi tole jirge
1: ke boray ine dinji ngo sunga tarasi marajat ko kwel idi na uto ngadi kanyi na kweti kwel asang jawali ji alba wala iya jang na di kanyi na ye automatic lewu kilal bibaw na denjuru le karitia ine lompi doksifale ti di nas iwiti kangu ina utonga di kany na ki minna kany ilong na lompi na imi kila na jawle akwela ba jimi na jelu din dio ba kany na tabiye ina na dinja ile alkany na di kany na kwele alangi skawlea ine kal abang wala iyang ton abaka tulle ani na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwando wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin dogola si bagibo ki han peket korle ala boba wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rina ke albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilong kwe abalu na bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng kisi ense yero bay ilasi kerilu na makila dora duite nadi dok balu ababiki lole bio ati iye ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na leuji utonga kila wala tarina kila jiki kila kwandio yao ati lona zai subuke na subu loji onaji kadamata le taras sasoma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zai wajati ona zai mustashbakare wala lodi le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona jani wargal na dok belenga kila sigi ame alangi lompi afi ini na iski angala jemba utonga kinal inenge na jingwe la jingi li kena kila silu ye ide bas bau ba emberen duinga bola duingia asa soma tule karo gaba apenga anamba kinini anamba inenga inali yengawe
0: zeze ninal kanga bongo dogi nan kumingi nan kumingi al kwe wala gal yani real ba kien kola kire
1: se ay wa real ba kien kola kire ile bele se
0: ina si jam nga ba jillo no uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke bang
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo ba low
1: se
0: no fi tine ro fi
1: se
0: wala
1: se batba batba se en nama abalo jegela di
0: jago
1: al zai ka ba ang tong na si jara abu na ye kwe des ang tong wala dogala kia na duin di entebun si jara abu utonga jitangal ki wargalal ka koro am wala koro abu aliena ki kira kame yengal ko luena ka kinse aw yen do bay ngame aba apake nga kilo tinna shoy anika alamba dok inenka
0: apa e bane
1: na ye min dokke nga kawe di
0: ide dokke nga ga ta mungkin ne nye jisilo ji ka jaw
1: egal
0: na may ko aye do alampia
1: alampia na ki sense ken bay yengena kawe na ide an ngin jwasan jawri bay ngame nga ji ka anjaw aba lona ji
0: tila ye iti idin na yal iti aslomba
1: badba
0: ji nga risi ka anjaw fila mbaga singin kwa abanin tulle agnya ba
1: ji ka anjaw in le aye nga ba iti tila ngal kayni na ma nafsu tabi ila zika bal gije na ma lok aba pakin le na ma sijara kabe min doke ana manin ki ana kurnyu na kira kabe na sijara na udon ji tanga kawe ati kemi age ati pie na ji pie ya longa dinga bola iya janto yendo na ma nafsu ila zika na e ga na ma do pie kawe le ana ma pie kwa koro le aye na kwa ngama pilan ke kendo wala kul tongal ke albu kul
0: pie
1: en kawe bas
0: e pie ba ba duo to kula tunga iri na ge se yani ji nukta do le le jirso te le iya ngwe tong na na abo aba yen ziki en ja ngale fie gain albe kre uto uto nga dokkan ke ina ko de le bala ko rti
1: si
0: zeni na ba lo ne ki duo ki jaldo birsing ne ji e duo jal ke ki jaldo birsing in si jamen ka ton ala amba
1: egal ne ji ton ja e jegil
0: zeni ila for real e ke nes ke lam
1: egal
0: mara tu e ba den juru len jawrti
1: egal
0: ba me ngi ni so ker nan juma ne jaldo bo ne ke ak rising
1: e wa
0: sin beren e ka le nan via ya la ki no ki no uto dokkan age yani dai on re ki sense wala gal ki ka kial e kwa e dai borun kwa kan kwa udo akela ji son fu tokeli apanga ke yani abelon ne ze eri hades apuye nga kwa badele ayaw ko ne kirsinga mara udo ngal do kenga ke ina kolwe ba in iti ina jijelu ayene ile li son apa
1: se ne iti kan yena apa indeli egen
0: yani ile iti ile mungkin nanin den eri ragal ile lo halen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ile tile alji nyami ile reality mungi na sin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungi na nin yesi uto ngile le runyo wala
1: Egan.
0: Den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare
1: sunwanin tarre batba
0: kio to amin jongo ne jegila majiram ba musa kwa bas hada za pangale aba ari apu gene duo via khalas ba ile si kauna ajao kawe marang kilal doken agene men kaminga ala longin tiaba yal atingi lon ile itisi ajigila ba iti yela na apa indeling wala ba iti indala na madelo ling
1: egal ya to aba jegila ki gafale kidim bagi aba jegila te ki al yena kwa yanka mengal dal dinga wala dinen kwa kulal kai al no ma isge al no dike na iri nyana tumuo na no dike na nosi na no dike na karinyere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa na makau aba de telefon to le ela wargal tirimbil to le wala technology ale eri to le asan ne da erukau na king na al dawla filan eritule fi hanal inen eritule na al filan eritule fi na mu udon apun sikallo mara dokki akin si al daile kin askiringal ba egal kina kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka wal kin kwa ke na ma kwan sikallo
0: ji de la seyo in zam fugurana ke ba
1: ake ba
0: si wal belen al in zam fugurani
1: kaji
0: be silong ilabele tolle ala balan duu
1: be kidew
0: kangi idin neki lonfi nungileng lonfi ya benen ba jaso ina benen ba indual asa erikia
1: egal na asa akia haba egal si
0: idin tabu ko kulba arage
1: baran
0: kana ma wela langi wa ile dual jinjel wa ze songo kene alfu gurana ba ye demba ile itille sikia
1: ne tumbe dar sipia si
0: maran ji jalun se ile itisi ala jituna pa ya
1: e na den jin wela egal jin wandi aba ji itti ya jaruma ila
0: singan jalun zalan apa ja wala ban jami ila itti na ka balan ba ina mi
1: wala lan am nas age marrawai na ma kere mor na kina ma ila le kai ki sense he duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengi jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba yen kwal bakul arabang duin tebu
0: ne mbelengel gena al deleke
1: e deleke marji abas jalunas besara.